In October nanga indigenous ao business ao malpal nanga tana o tabi keda za punu ao ngalpana niya ina history ngalpanzage ta celebrate man in lak ngalpana o business ao seta keda tna already ao mabigil ngay operate mama ipananga tana nakasao keda la kauria taya nao ngalpana o kain mabaygal ngalpan pamlel sa ikina kursa pagi may pangabanaw mizpasi na sena wao wakita wakay tumami sino bidaga muno ibu puida na o mabay ngalpan aw malisa o malisa Anderson na o warangalpan niya ina kazi nga pa o gimana ka skulka wa tana sisters kaimel malunga na kap nuin tana senubi team mi na maipa so tana 12 malpala wa online business coaching amat kedingin connect mani now mi na wara tor straight of yipkazi NPA nung alpan yipkazi lao already set up space suno nanga ngurpan laki bupuida ngin sinobi daga munuaw nginu business apau read palan keda la kasima ipa so mid ngi already business anu mo ino laung nginu git pasinu keda zapu sele mama ipa laung mid ngi da senobi wakait mama nginu au mi namanin ngibia sei keda mie ina ngino wakai tu mamun ki ngit kenu insa ngidu insa mie ina iman business apa laung mi dingi quick mi pa me pa maybe ngi dau maybe ngi kasau ngulai ke pa me pa ngit seno bi wakai tu mama er ngu batau ngit nan mamu mi na mie sina mai ge inu inu bi online forum mabai ge pau kez pa imi zinga so no inau tanangin mie ina mani nau boka zungu daga munu business idea la ngimi ready mi zinanga customer marketer seki adia nubi kaibo kezu puno nanga internet anu digital business mi sina amatkeda artificial intelligence zino bi business au kezu puno ngidno in mid balba itita funding finance partnership business network business kasiman future wow keza ngibia panginu mia ina manin so sina unu isepa kuni ngida na nao QR code anu siu nginu phone yaka man register maipa kalanu wao tanangi nao mia isina manin sina unu ikai yao malpali ya tana unu isina mkeza kaya impu kai kengat patenga sina ubi mia ina imanu so kasa lak garao ngitamal pamlil taking ayadi and ang kursa pagi mi kauriya tayan sena.

Sinaw, sinabi performance. So, ngalaga sinay madinaw, star of the sino. What a festival out na si tanga pa o pamle lo, pati midina nga dadakwa mo. At o miyay na kasa la kauri iti ipagar pamle o mikina notice sinaw. At bateng ay manu o social media no kasa kauri iti ipalako Australian Maritime, Australian na Fisheries Management Authority. Sino kaira wa umihe sina au tamudai ngu season ngul sena. So seta seiki mora o commercial zagita wa umihe sina au siko ngu ina kai kui kai me manangi kaira wa zagita pa mamu lao nga sino close money. Commercial au catch mass au alagay na licensed fish receiver tama keda tarip se mabegan ngai nga barpuru kala no mi ngita sele ma main tana mulpa au sinobia o mi sinau se ya 3 days 3 gay kill but ngino na lake the find out my tail my nga ngiti now afma ring man in tana mo number 40691 990 sino bi number la kau ring mani tampa o kedengi be pla kau sakar pudai pa